0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Cyuti mukunzi wa Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije. Amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kunguka ibiva mu ijambo ryahometswe n'Imana kandi ritanga ubugingo. Ikiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, ukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Muremyi wacu kandi Mana yacu, dufashe kano kanya kugira ngo tugusenge, kuko atawundi cyangwa atayindi Imana ihwanye nawe mu bibaho byose. Icyubahiro ni icyawe, inganji ni iyawe ibihe byose. None rero turagushimiye kuri kano kanya uduhaye, aho tugiye gufata kanya ngo twige ijambo ryawe. Uridutahuze kandi mwemu wawe aritahuze n'uyu mwene data agiye kurikurikirana. Nibyo nsabye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya cumi na gatatu. Ibyagezwe byo kubibutsa uburyo bavuye muri Egiputa. Uhoraho abarira Mose ati, mundobanurire imfura zose n'iby'uburiza, icy'ubuzibura cyose cyo mu Bisirayeli ni icyanjye. Ari mu bantu, ari mu bitunzwe. Mose abarira abantu ati, muze mwame mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'ubujya, kuko Uhoraho abakuje ino ubushobozi bwinshi. Nihaze hagire imitsima yambiwe murya uyu munsi muviriyeyo n'uwo mu kwezi kwa Abibu. Nuko rero Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahiwi n'Abayebusi, icyo yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha igihugu gitemba amata n'ubuki, muze mwame mwitondera uyo muhango muri uku kwezi iyo gutashe hose. Muze mumare iminsi ndwi murya imitsima itambiwe, maze umunsi ugirindwi uzube umunsi mukuru w'Uhoraho. Imitsima itambiwe izibe ariyo iribwa muri iyo minsi uko arindwi. Nihaze hagire imitsima yambiwe ibabonekamwo cyangwa umwambiro mu gihugu cyanyu cyose. Kandi kuri uwo munsi umuntu wese azabarira umwana wiwe ati, bimbikorera kwibuka ibyo Uhoraho yadukoreye igihe twava muri Egiputa. Ibyo bize bibabere nk'ikimenyetso gishyizwe ku maboko yanyu. Ni cyibutso gishizwe hagati y'amaso yanyu. Kugira ngo ibyagezwe by'Uhoraho byame mu kanwa kanyu. Kuko Uhoraho yabakuje muri Egiputa ubushobozi bwiwe. Nicyo gituma mukwiye kwama mwitondera iryo bwirizwa mu gihe cyaryo uko umwaka utashye. Ibyagezwe byo kucyabaye ubuzibura cyose. Kandi Uhoraho niyamara kubashikana mu gihugu cy'Abanyakanani nk'uko yabarahiye mwe na basogukuruza ko azokibaha, muze musobanurire Uhoraho icyitwa ubuzibura cyose n'icyuburiza cyo mu byo mutunze. Ubuzibura bw'icyitwa ikigabo cyose buzoba ubw'Uhoraho, kandi cyana cy'indogoba cyose cy'ubuzibura muze mu gicunguza umwagazi w'intama. Naho nimutagomba kuyicungura muze muyivune izosi, kandi imfura yose y'umuhungu yo mu bana banyu muze muyicungure, kandi no mu bana banyu nihagira ubaza se mu gihe kizoza ati ibi n'ibiki, aza mwishure ati Uhoraho yadukuye muri Egiputa mu nzu y'ubuja adukuje y'ubushobozi bwinshi. Igihe Farawo yari yanse kugondwa ngo aturekure, Uhoraho yishe icyitwa uburiza cyose cyo mu gihugu cya Egiputa. Imfura z'abantu n'uburiza cy'ibitunzwe, icy'ubuzibura cyose cy'ikigabo tugitanga ku kimazi k'Uhoraho, ariko imfura zacu zose z'abahungu turazicungura. Ibyo bize bibe nk'ikimenyetso gishizwe ku maboko yanyu, kandi nk'ibishizwe mu ruhanga hagati y'amaso yanyu, kuko Uhoraho yadukuje muri Egiputa ubushobozi bwinshi. Imana icisha Abisirayeli mu bugaragwa. Nuko rero Farawo amaze kurekura abo bantu, Imana ntiyabacisha mu nzira icya mu gihugu cy'Abafilisitiya n'ahariyo yari irashe, kuko Imana yivuganije ita abantu boye kuzohava bicuza babonye intambara bagasubira muri Egiputa, ariko ibajyana izingu zingu ibacishije mu nzira icya mu bugaragwa ahabangikanye n'ikiyaga gitukura. Nuko Abisirayeli baduze bitwaje ibigwanishwa bavuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Mose ajanisha magufa ya Yosefu, kuko Yosefu yari yararahije bene Isirayeli bikomeye ati Imana ntizobura kubagendera, namwe muze mukure amagufa yanje ino muyadugane. Bava Isukoti bashika basagaza i Etamu aho bugaragwa butangurira. Uhoraho ku murango yabaje imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abarongore mu nzira. Mu ijoro yabaje imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo ababoneshereze kugira ngo babone uko bagenda ku murango no mu ijoro. ya nkingi y'igicu ntiyava imbere y'ubwo bwoko ku murango niyo nyene y'umuriro ntiyabava imbere mu ijoro kuvayo ikigabane cya 14 Farawo abonye kwa Abisirayeli bagiye acha agagwa Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli bakebanuke basagaze imbere yipi Hahiroti hagati y'imigidori n'ikiyaga aharabana nibayari Sefoni aharabana naho hantu abe ariho musagaza iruhande y'ikiyaga Farao ahava iyumvira kubisirayeli ngo igihugu baciyemwo bahuvye ubugaragwa bubataye mu mbobane maze umutima wa Farao ngira ndawukomantaze abakurikire nanje nzokwiheshereza icubahiro kuri Farao no ku ngabo ziwe zose kandi abanyegiputa bazomenya ko nduhoraho Nuko Abisirayeli babigenza batyo. Maze umwami wa Egiputa baramubarira yuko abo bantu bacitse. Farawo n'abamenyekana biwe baragagwa ku bw'abo bantu. Barabazanya bati "Mbega twakoze iki kurekura Abisirayeli ngo bagende?" Ntibabe bakidukorera. Azirikisha umukogote wiwe ku mafarasi, ajana n'ingabo ziwe, ajana n'imikogote 600 y'indobanurwa, n'indi mikogote yose yo muri Egiputa, n'abagabisha bagaba abagendera muri yo bajya mu ntambara. Nuko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo, umwami wa Egiputa. Akurikira Abisirayeli. Kandi abo Abisirayeli bari bavuyeyo babakubagurije. Nuko abanyegiputa barabakurikira. Bari n'amafarasi n'imikogote byose bya Farawo. N'abagendera ku mafarasi n'izindi ngabo ziwe baba hambiriza aho bashagaje hafi y'ikiyaga iruhande yipi hariro Hahiroti aharabana ni bayari Sefoni Farawo abegereje Abisirayeli bunamura amaso babona abanyegiputa babomye inyuma baranduka imitima maze batakambira Uhoraho babaza Mose bati mbega ntamva zari muri Egiputa mukutuza na gupfira muri mu bugaragwa niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa iki sicyo twakubwira tukiri muri Egiputa tuti nuntureke dukorera abanyegiputa kuko ikiza kwari uko dukorera abanyegiputa ko dupfira mu bugaragwa Mose yishura abantu ati nacyo mutinya mwihagararire gusa murabe agakiza kuhoraho agakiza Uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi. Kwa Abanyegiputa mubonye uyu munsi, mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho niwe agira ngo abagwanire, namwe nimwinumire gusa. Uhoraho abaza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Barira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'ikiyaga ugitandukanye. Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi. Nanje raba ndakomanta z'imitima y'Abanyegiputa nabo bahake babakurikire, maze mbone kwiyesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose no ku mikogote iwe yose no kubagendera ku mafarasi biwe. Maze umumarayika w'Imana yahora abagendera imbere abayo agaruka inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo iraza ihagarara inyuma yabo ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hakubikiza igicu hacura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umucyo wo kubonesha mu ijoro. Ntibaruha begerana iryo joro ryose uko bajabutse ikiyaga gitukura. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Uhoraho ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ukesha ijoro ryose usubiza ikiyaga inyuma, amazi ayagaburamo kubiri ahindura ikiyaga humutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga babomye inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe. Nuko mu gihugu cya Egiputa Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'igicu. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'Abanyegiputa azikivutu, atuma amagurudumu y'imikogote yabo afata ntiyaba agikwega neza. Maze Abanyegiputa baravugana batenda duhunge tureke Abisirayeli kuko Uhoraho abatabara ari we atugwanya. Uhoraho abarira Mose ati, ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga amazi ateranire ku Banyegiputa no ku mikogote yabo no kubagendera ku mafarasi bo muri bo. Nuko Mose arambura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina. Maze Abanyegiputa bagize ngo barahunga. Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo arengera imikogote n'abagendera ku mafarasi, mbere n'ingabo za Farawo zose zari zigiye mu kiyaga zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi, amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Uko ni kuhoraho yakijije Abisirayeli kuri uwo munsi, abakura mu maboko y'Abanyegiputa, maze Abisirayeli bibonera imibyimba y'Abanyegiputa irambaraye ku isesero ry'ikiyaga. Nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho, baramwizera n'umusabyi wiwe Mose. Mugenzi nkunda, ikiganiro Ijambo ry'Ubugingo tugisoreje hano uyu munsi. Icyo ndagusabira nuko wohitamwo ijambo ryayo kugira ngo udusangwe utagira ko mugayo. Dusenge Imana. Data muzigamye wacu, turagushimiye ko wamutugirira neza kandi ukamudukingira byinshi n'ibyo tutabona twebwe abana bawe. None rero ndasengiye buri wese ashoboye gukurikirana kino kiganiro, umwugurura umutima, maze igihe cyose ijambo ryawe rivuga riba ari ryo kudukiza no gukiza imitima yacu, kugira ngo Yesu Kristo niyagaruka azasange tumwiteze kandi tumwizeye. Nibyo dusenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro Ijambo ry'Ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39, canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

chisa ha azitani na ba hikazi rero nongera ndabaramutsa ndabwiza itondo chiza abakunzi b'isabizi agakiza ku soko y'ikushimo kanya gato cyane ndabashikiriza urutonde n'icyo za kubashikiriza gushitsa

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

mugenzi wanjye kuri iyi si niko bimeze. Niwahura n'ibibazo ndetse wiruke kubibwira umuntu, ahubwo uze ugende upfuka musenga Imana uyereke ibibazo byawe, izo gutabara nayo abantu barahinduka. Urashobora kubona ari umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe. Umugenzi mushobora kwirigwana akagutwengera, ukanezererwa akagusohokana, ukabona ko mwishimanye. Mugabo mu mwanya w'imbere ku mbango yaguhindutse, ibyawe byose akabishyira kuri sitati. Kumbuka ngo rukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi. Mugenzi, izere Imana, ntuze wizere umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ahinduka mu kanya gato.

0: Samirana nushike kure radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ijwi ryawe riraguruka rikirura bari mu birere bine by'igihugu. Mu buraru kurasamirana mu bumanuka kabamara mazindu kabere kiremezo cy'ubutumwa bwiza. Mu buseruka rasirimutse kukuri kusanganya imitima yari ishasa y'ukuri. Mu burengero ni huremeye nk'isoko yiduguye. Ere kuratuka bya bisotsi byahe ugahehama ugahumekera inyabiharage ewe radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nagiye mabaye insanga yurasamirana na yikupani bagumiza kwijana na rimwe n'ibicu munani. Kumasanganzira ya kirundo na muyinga na ngozi nagira ngo nagusize ndagusangayo. Nzimbira igisagara mu cankuzo mu micungararo y'imurore. Nirorera nkuremeshe kwijana na rimwe n'ibicu munani. Nza numva ngo
1: hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Ngongira ndatahi mutambu nsanga ni huta kuko na ho antene singorora. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukurura tangaje. Muri kayanza naho haba mu modoka kugumiza y'umudiho. Naringezi musemanza numvura semereye ngo

0: agatawa tubandanya n'uyu ndi munywanyi ku murongo tugerageza kumana. Alo,
1: ndagize bwake.
0: Ah, mahoro neza cyane.
1: Amahoro nyakubaho. Ni rutyo none nsinga ngahe makera.
0: Eh, ni byiza cyane rutyo none nsinga. Na makuru y'iminsi.
1: Ni neza kabisa turashima.
0: Eh, ni byiza cyane. Ndagoye ikaze yifuriza akayabagukeza ba.
1: Urakoze reka ndakwifuriza akayabagukeza.
0: Urakoze cyane.
1: Numufasha wanje ari na Micheline akayabagukeza.
0: Eh.
1: Muko mbashaka gusaba ikigoro.
0: Eh.
1: Umusaba makete hari abantu murongo bagahitana benshi tuzabe ni uburenganzira bwo kuvuga ko gusaba amakete ko byoza mu wundi mwaka akayagukiza tukakabandanya bobo bukaba amakete baratutwara umwanya twebwe tukatoza telefona murakoze
0: eh rutyo nonsi
1: uhamare kandi bifuriza akayagukiza fasi toroshye mu bari karatubwira igikorane gikuru hano mu Nyarugugu
0: naragitangu
1: ipo amari kiza kayo keza ni tanga ni mufasha wiwe jantari ni mufasha wiwe ni nda mufasha mufasha wiwe ama ni kiza kayo yose birushi ha ni kiza kayo keza niko bameze ngahe makera ni kiza kayo keza niko iguze manueri ngahe makera ndu ngahe makera abafate toro bose bariko barafashanya gukora ibikorane mu ndezine zizi bose ni kiza bifuza kayo keza amaze kirindora ndamweri ngaha ubura ama abantu bose babanze kizina garuto nsinga ntibagiwe akiruto nsinga arabifuriza akayabukeza ntibagiwe mudandaza ku yeseteri munyonga ibubanza bayurume ibugirasazi murakoze
0: ndagushimire cyane ushigari kugira umunsi mwiza ruto nsinga
1: namwe twabibwifurize murakoze.
0: Hagati yaho tubandanya n'uwitwa Honore Buganda ashaka kwifuriza akayabagukeza pana mama w'inshuti n'abagenzi be nabo bavukana bose kibagiye derove abatarabironka bakomeze kwihangana. Alo,
2: alo,
0: namahoro.
2: Niko namahoro.
0: Turavugana nanda ari he?
2: Dari murukoto.
0: Murukoto.
2: Dariusi.
0: Urahawe ikaze dahiyo.
2: Kamutubere kandi banda bipfuje akabukeza ngakuratu agakiza.
0: Urakoze cyane.
2: Nshini pfuje akabukeza ibundo byanje ukuna butoyi bari ko rafungura.
0: Bibatembe neza.
2: Yego kunshi mbona akabukeza mama Lidia. Kunshi mbona akabukeza nipfuje akabukeza akuze kuyo nkabo bari ku meza. Kanchini please akaba gukeza kuri mashenga bose bishengo cya butirasaze. Bikora imana Manasi ntawe anira butiya na Bukuru Jerome akaba gukeza. Hari imana Jean Marie bose ndabifuza akaba gukeza n'abapateri bari kora tugisha ibikorane by'insago murakoze.
0: Ndagushimire cyane gose Darius.
2: Ndaho na maheza gipo.
0: Namu mara heza gipo.
2: Dawasa
0: gata yeri hariya ibumbiri avuga ati kabagukeza ku kuri kidumu Charles Louis Kevin Justine Patrice Manuel

0: tugenda no butumwa bwa Emeline Ndora avuga ati akabagukeza kuri mama na wabuka nabi bose mama Keita ndi kuko mahande tantine wiwe na bayubahe ati bagiwe twa Charlene na furaha Keita ni hore aho bose bifurije akabagukeza do
1: Hello
0: namahoro
1: namahoro
0: haja turayagana ndari he
1: murayagana dogori inyakazi
0: eh sawa sawa ndagwa ikaze ni dogori
1: ego dogori inyakazi ni nawa munawa burunda sa kutuka
0: eh
1: akarabu kuseta ndeje jase tabanga ho mukayogoro
0: eh
1: nami nami wayora munganya inyakazi ni na mukirara na ntoha na nanguye ko nyina wiwe Mama wanjye kaza piki tikaba murutana be na papa wanjye kandi girimara niye ri nawo na sokuru wanjye bitanye agwaye.
0: Mhm.
1: Nabi hari bibi wanjye nyene nangaho mu ikungu.
0: Mhm.
1: Nkaza kwa Dominico no kwa tagupe wa no kwa batunzi no kwa bigorogwa.
0: Mhm.
1: Natangiye nangaho nyamugari ayi Tanzania.
0: Dogore rero tumushimire cyane gose kuba yaranatwakuye ariko utunite ntitumukundiye kwa shobora guhera heza neza. Birumvikana ko yarakiri kumurindi kabisa wo kwifuriza akabagukeza biwariko ntibikunze dogod bihangane cyane gose rero Salomo imwakiro nawe nyene navuga ngo aratwifurije akabagukeza urakoze Salomo ngahe imwakiro mugire umunsi mwiza witwa Desire ari kumunge avuga ati akabagukeza ku mudame we n'abana biwe bose mama we ari mu gitibi Jean Marie Emmanuel Inabukwe na sebukwe bose. Emmanuel na inabukwe ati bagiye natwe bwe turi kuri radio. Arakoze cyane. Allo. Miriwe neza. Ipadiri hariya anje. Kuvuga umengo uri kure cyane padi. Uri kure cyane kabisa bisaba yuko uvuga gose. Eh.
1: Akabare kugaza kafite.
0: Mhm.
1: Akabare kugera mu kororo.
0: Mhm.
1: Gose kure.
0: Mhm.
1: Nawe kutura ka.
0: Mhm.
1: Baba joma papa joma kwisete.
0: Mhm.
1: Ikabone aso kwane nayo kutura ku kwenezo.
0: Mhm.
1: Nikinchamba na matambi ni wanda singi bakirechu.
0: Mm.
1: Nikinchamba na plus re wanda na kapa chuba kuche.
0: Mm.
1: Ili bade sare.
0: Sawa sawa muheza gigwaho muri nga.
1: Kuye kona wiri.
0: Mm. Tumushimire cyane gose padiri hari ikarabye nawe kuba amaze no kuba atwakura. Arakoze cyane gose. Oriva bukinanya na ifurije akabagukeza papa na mama wiwe witwa Kaya abo abukana bose ati bagiye natwe gukurira allo
2: mahoro
0: mahoro
2: ego ndi jampor bikuri mpane ranira
0: na mahoro gaba jampor
2: ego turashima
0: ndagwa ikaze mu kiganiro wifurije akabagukeza unyarukije
2: Ego ndi prija kaba gukeza umujyango wanje madamu nabana turi kumwe
0: eh
2: ndi prije akaba gukeza mabwe baje akabwe bari ngahirangira
0: mm
2: kambone bara mwanje bari ngaho ku mikoni bagira akaba gukeza
0: mm
2: o fari ngaho mu kanogo n'umujyango we nabana bagira akaba gukeza Ne watu turi kumwe ndahirangira bagira kaba gukeza sa murakoze
0: Ndagushimiye cyane ubwire umunsi mwiza
2: Sawa
0: Erizima kamba rubanda yifurije akaba gukeza ababyeyi biwe bose Jerome ivango natwebwe arakoze cyane uwitwa Fura yifurije akaba gukeza mama wiwe nayo nasenge papa wiwe aho avukana bose ati bagiye natwebwe kuri radio ndamushimire Uwitwa Butoyi ibuzira sazifurije akabagukeza twebwe kuri radio hamwe no mudamo wiwe n'ibibondo mama na bene wabo bose witwa Matsi madame wiwe ati muheza gigwe namwe murakoze cyane gose reka rero Mwese rero ndabashimire cyane gose ku butware mwerekanye uyu munsi mu kutwakura mu kiganira kabagukeza cy'uyu munsi. Ndamenyeshe ko rero tumaze kuba dushika igihe cy'isaha indwi zuzuye neza hano muri studio z'insamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Nshimire rero mwese mwagerageje kutwakura, nshimire abanditse ubutumwa bugiye butandukanye, nshimire kandi namwe bwe mwaduteze yompi mubandanye kubana natwe mu biganiro bigiye gukurikira ku nsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro akaba gukeza ni hano tugisoreje kuri mikro mwari kumwe na Julien Manirambona mu kiganiro cy'uyu munsi. Nuko rero mushishikare guhezagirwa mwese aho muherereye.

0: Hello.
1: Kana tuwo ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ibiza ka babu Claude
3: barita mu kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kiri kinyinga
3: ni sa de nigeri ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga utumwe mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu

akamaro ko kugira umugenzi. Akamaro ko kugira umugenzi. Ubuzima bwa kino gihe bwuzuyemo agahinda. Haba hari impamvu zumvikana cyangwa zibatazo, kuva ku bana kugeza ku basaza, umuntu wese arafise ingorane z'agahinda. Twebaho dutata agahinda, hoba hariho ikintu cyogabanura uwo mubabaro mbere kigatuma tugira umunezero wo kubaho? Myaka iheze ku ishuri rimwe ryisumbuye ryo muri Amerika hakozwe ibyigwa ku banyeshuri 179. Ikibazo kimwe mu byabagejeje cyari iki: bakurungitse mu izinga ry'ubugaragwa, ni ikihe kintu wakwifuza gusangawe? Umuntu rero ntiyapfa ibyo avuze, ariko hari ibintu batoranyamo. Igice kimwe ku ijana cyashatse gusangaho impuzu ndetse n'ibindi bijana, mu gihe ibice bine ku ijana byifuje gusangaho ibikoresho byo kwinonora imitsi ndetse n'ibyuma by'umuziki, ibice 18 ku ijana byifuje gusangaho ibifungurwa, ibice 16 ku ijana byifuje gusangaho Bibiliya, ibice 2 ku ijana byifuza gusangayo imbonesha kure kugira ngo bamenye aho bandi bageze, ibice 3 ku ijana byifuje guhura n'umuntu bitari bwigere bibona. Ariko igitangaje, igitigiri kinini cyane, ibice 54 ku ijana byahisemo ko byosangayo umugenzi, umuntu basanzwe bazi, umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu bashobora kuvugana no kuganira no gusangira ugupfa no gukira. Mbega ubugenzi buhambaye uko kugira ngo umuntu arengere kwigunga kandi agire ubuzima bwiza.

ivyigwa vyakozwe vyerekana ko indwara y'umutima itana abantu bakuze badafise abagenzi inshuro zibiri zose gusumba afise abagenzi babiri gusa canke ababyeyi bari hafi. Abahinga bari barongowe na Dorben Nolum bo kuri University of Houston bashatse kumenya ko imfungurwa zoshobora kongereza cholesterol mu mubiri maze umuntu akagira ingorane z'umutima. Nkuko mubizi ko batari gukorera ku bantu, bafashe udukwavu kugira ngo badushire kuri izo mfungurwa. Vyagenze uko bipfuza kuko utudukwavu twadugije cholesterol ku buryo twofatwa n'indwara y'umutima. Ariko rero hari udukwavu tutari dufise iyo ngorane naho twajya izo ndya. Ivyigwa vyaciye vyerekana ko igihe warajeje kutugaburira aje kutugaburira yazanana n'agakobwa kiwe. Aka gakobwa kiwe ko ntikamenye ko ariko gatuma amatohoza y'abandi atazogenda neza kuko kafata udukwavu tumwe tumwe kakadusohora kakadukinisha kakadukorakora. Udukwavu twose ako gakobwa kashoboye gukinisha 60% ntitwari dufise ingorane z'umutima. Ivyo biharuro ntivyari kwirengagizwa ariko cyatumye basubiramo ivyigwa. Bafata igice kimwe cy'udukwavu baragikinisha ikindi barakireka. Ibyo bakabigira nk'iminota 5 gushika kuri 10 iyo bagiye kutugaburira. Nibemera ko gukorakora utwo dukwavu vyotuma bigabanya indwara y'umutima. Ariko rero ibiharuro byerekanye ko ari vyo ntibashyizwe baciye bafata kubigira kuri twose. Icyo gihe indwara y'umutima yaragabanutse muri utwo dukwavu inshuro 60%. Urumva ukuntu bitangaje ukuntu gukorakora ubukwavu gusa vyatumye indwara y'umutima igabanuka. Urumva ko kwara karorero keza ko kugira umugenzi. Ingero 5 z'abagenzi.

nimurondere kugirana ubucuti kandi mubaha agaciro igihe cyose mubishoboye. Nimwashika ahantu hashasha, rondera abagenzi bashasha ariko ntimwibagire abakera. Batelefone cyangwa bandikire bizobashimisha kandi nabo bazokora uko. Nkuko William Temple abivuga, umugenzi niwo muti w'ukuri. Ariko rero hari umugenzi mukuru wa bose, umugenzi w'intamuheba, uwo nawe si uwundi niwe yavuze ati, nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Arongera ati, nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Yohana 14 umurongo wa mbere na Matayo 11 umurongo wa 28. Waba ufise imyaka ingana gute? Waba ukora iki? Waba ufise ingorane imeze gute? Waba umugabo cyangwa umugore? Waba umuhungu cyangwa umukobwa? Ushobora kunezerwa no gusezerera agahinda mu gihe Yesu yoguma ari umugenzi wawe. Twakiriye Yesu nk'umugenzi, imitwaro n'imiruho yose turabiruhuka.

Ikiganiro ni munahirize kuri radio Agakiza, ngeze ku gakarata kanswe n'uwitwa Mashashi ari ngaho muguzu. Mashashi yanditse yifuza gutasha birinera na nishuri na nishurira ku gihe ari ngaho muguzu. Queen Justin na Niyongabo na Nkurikiye abo bose bari muguzu, nimagaritse Danieli ari muguzu hamwe na Bankeza Nkize ari ngaho muguzu na Mwaria. Akaririmbo yabasabiye ni kakorare Cor Jesus ngaho Inyabuyonga, akaririmbo kataziriwe amaraso. Mashashi yarabandanije yifuza gutasha mabukwe we na data bukwe wiwe bari Gihanga. Yifuza gutasha bofre wiwe Ferdinand ari Gihanga hamwe na Ntibazi ya Mpemye ari ngaho Jerama n'uwitwa Yive ni yashatse kwandika ko ari niyo bubasha Yive ari mu bwiza. Yifuza gutasha kandi ishengero rya Libre Methodiste ngaho muguzu, akaririmbo yabasabiye ni amaraso ni ka calling Jesus ngaho o Inyabuyonga.

0: umwanya w'ikiganiro insinzi y'amasengesho.
1: Nigiza kuganira n'Imana.
0: Ikiganiro kibaha akaryo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye.
1: Ukayitura n'amaganya yose.
0: Wifuza kumenya akamaro ko gusenga, umwanya ni gwawe.

0: konya nkuko tubibona hari ya mucambere cy'abikorino igice cya mbere ku murongo wa 19 aho naho avuga ngo kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. None nibiki biriko birabanga? Paulo yarerekanye insiguro yo muri Bibiliya y'ikiciyumviro yakoresheje mu murongo wa 18. Kubijanye n'aba bantu bariko barahona akoresha umurongo wa 19 aho yariko aravuga amajambo y'Imana yo muri Yesaya igice cya 29 umurongo wa 14. Aho muri Yesaya igice cya 29 ku murongo wa 14 handitse amajambo akurikira ngo nuko rero ngira nkore igikorwa cy'igitangaza muri aba bantu mbere n'igikorwa gitangaje cyakumiza ubwenge bw'abanyabwenge babo buzoherengetera n'ubuhanga bw'abahanga babo buzokamangana. Uwo ni Uhoraho yariko aravuga ibyo guherengeteza, gukamanganya, guhonya, gukuraho. Nuko rero dushatwumva icyo Paulo yariko aravuga mu gihe yariko aravuga abantu banka kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana, abantu banka kwemera Yesu ni nk'uko baba ariko barikuraho, bariko bariherengeteza bo nyene ubwabo baba bariko barahona. Imana rero niyo izohanya abantu, niyo izohonya abantu. Ibi rero bica biboneka nkaho ari gihushane cyaho twabonye ubwa mbere ko bihonya bo nyene ubwabo, ariko nta gihushane kirimo. Icyumviro nuko Imana izohonya abo bariko barihonya ubwabo. Wanse kumvira Imana, Imana irakureka, ariko kandi ubukwiye kuzirikana ko umunyabyaha atazokwamaho. Hariho igihe Imana izokuraho icaha n'abanyabyaha na sekibi. Ukwiye rero kuzirikana ko mu gihe wanse agakiza uba uhisemo kurimbuka, uba uhisemo guhona. N'abantu rero bazohonywa, hariho abakizwa ariko kandi hariho n'abahonywa. Ukwiye rero kuraba neza, namba ushaka kwemera agakiza, namba ushaka kwemera Yesu uja mu mugwi w'abakizwa. Kubera ko agakiza tugaherega ubuntu biciye mu kwizera Yesu Kristo, nta kindi. Paulo yarabivuze neza ko twakijijwe, yavuze ko twakijijwe, aba ariko aravuga ko tudashobora kwikiza twebwe ubwacu. Tukizwa n'ubuntu biciye mu kwizera icyo Kristo yadukoreye ku musaraba. Ariko cyane ntabwo twashobora kwikiza agakiza kacu kava ku Mana, kava handi. Mu gihe uguhona ari umuntu abyikorera, abyihitiramo, niwe yihonya. Agakiza ko tugahabwa gusa, tugahabwa gaciye mu ngabire. Ni ingabire rero ihabwa umuntu yihanye. Dusomye hariya muri rya kete nyine rya mbere ry'Abikorinto, hariya mu cyambere cy'Abikorinto igice cya mbere ku murongo wa 21 hari amajambo avuga ngo kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana, Imana yahimbawe gukirisha abayizera ubupfu bw'ibyigishwa. Imana yahaye abayizera gukirishwa ubupfu bw'ibyigishwa. Ibi rero birerekana ko Imana ariyo ikiza abayizeye. Ubupfu muri iyo ntumbero busigura kwanka icyo Imana yahaye umuntu biciye ku musaraba wa Kristo. Hariya ku murongo wa 30 muri jyakete rya mbere Paulo yandikiye Abikorinto mu gice cya mbere nyine havuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu yaduhinduye ubwenge buva ku Mana no kugororoka n'ukwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko handitswe ngo wirata yirate Uhoraho. Imana rero niyo iguha gukira. Nta muntu numwe ashobora kwiha agakiza, nawe na uriho agakiza kava ku Mana, ariko umuntu icashoboye coco arashobora kwijana mwirimbukiro. Mwirimbukiro kubera ko igihe umuntu yarahisemo kugarariza Imana agahitamo Satani, agahitamo gukurikiza Satani. Yari yifatanije na Satani, yarabaye inshuti ya Satani. Gutyo rero Satani yari yiteguye kuzorimbura uwo muntu, kuzorimbukana n'uwo muntu. Ariko Imana ishimwe ko yatanze umwana wayo kugira ngo ushobore kurokoka. Agakiza rero kava ku Mana, nigashobora kuva mu nguvuzi wawe, ariko mu nguvuzi wawe urashobora kuronkamo kurimbuka. Kubera ko usomye hariya mu Baroma igice cya gatandatu ku murongo wa 23, hari amajambo avuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Ingero ni ikintu bahemba umuntu yakoze, uragikorera, ingero urayikorera. Ingero y'icyaha n'urupfu, le salaire. Umushahara w'icyaha ni kifo n'urupfu. Umushahara wa dambi ni kifo, umushahara. Ingero y'icyaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira ubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Kristo rero niwe ashobora kuguha ubugingo budashira nk'ingabire. Ingabire ni don, c'est gratuit, ni kintu uhabwa na kaganuke uhabwa utakoreye. Yesu rero yarakoze ku musaraba, aradupfira kugira ngo ntidupfe, araducungura, araheza rero mu gihe tumwizeye akaduhiyo ngabire y'ubugingo budashira. Ariko wumve ko kucaha naho umuntu yase kwakira ingabire y'ubugingo budashira arakorera igihano. Ingero y'icyaha ni urupfu. Ibi rero bisigura ko ni bya bindi twamye turiko turavuga. Mu kurimbuka umuntu niwe yirimbura kubera ko arabikorera, arabirondera. Ariko kandi agakiza nako ntushobora kugakorera, oya, ahubwo n'ingabire y'Imana. Icyo bigusaba we gusa ni ukwizera Kristo, ukemera icyo yagukoreye ko urupfu rwe rwo ku musaraba rushobora guharira ibyaha byawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dushimira Imana rero ko yaduhaye umukiza, wanawe akaba ari Yesu Kristo. Kaba yaduhaye umukiza, kaba ari Yesu Kristo. Uwo rero akemera kumanikwa ku musaraba, akemera gupfa ku giti kugira ngo jewe nawe dushobore gucungurwa. Dusomye ariya mu cyambere cy'Abikorinto umurongo wa 18 n'uwa 19, igice cya mbere umurongo wa 18 n'uwa 19, turabona ukuntu Imana yadukunze. Dusubiremo ya majambo ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubaho na ari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana, kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzobuhindura ubusa. Imana rero yaratanze ingabire y'ubugingo biciye mu rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Ku muntu rero yemera kwakira iyo ngabire arashobora gukira igihano cy'umunyabyaha, igihano kizohabwa abanse kwihana. Ariko umuntu rero yanse kwakira iyo ngabire akabandanya agerageza kwiberaho, kwibeshaho, kwikiza, kwironderera agakiza kiwe, uwo muntu rero amaherezo yiwe azoba ari kurimbuka. Imana rero igufashe kandi igutabare wewe wahisemo kudukurikirana, kandi igushoboze kugendera mu nzira zayo uciye bugufi mu izina ryera rya Yesu. Amen. Eka rero mu gusozera ikiganiro cacu, ndagusabe uce bugufi dusenge Imana, ariko kandi ndagutumirira kwemera kurongorwa na Yesu, kwemera kugendera mu nzira ziwe wicishije bugufi, kwemera kwakira ako kakiza waherewe ubuntu biciye mu gucungurwa. Kubera ko kwanka kukakira uba uriko urironderera uhona no kurimbuka. Dusenge Imana. Turagushimiye ewe Uhoraho, kubera ko ugira neza watanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo ibyaha byacu bihanagugwe. Abamwemera bose mbere yaduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ndakwinginze rero kugira ngo duhe imitima iciye bugufi yemera kwakira ako gakiza twahawe ku buntu, hanyuma rero twihane ibyaha byacu kandi tubeho tugweshubahiro mu izina gera rya Yesu. Amen.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike, muzobibaza mu kiganiro twige Bibiliya kizorangiza iyi ndwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Izagi sabato niwaniro. Imana ibahezagire.

0: Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Ndishita mundunga nengarudze.
0: Eh.
1: Bo, narini batiye nikote minyabo buye.
0: Mm.
1: Naserewusi kumukanza na masabo kumukanza na nyandwi ngamiyeri kumukanza.
0: Urakoze.

0: Nasho Zari Nasho kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha. Tapala mama. Ashaka gutasha.
3: Akwishima nene asubira sazi jamatista ku rufatwa na Zari mu karama.
4: Na mama Bera ibubanza ku rukumbu. Na mama Darirene ufasha baje kubakanye.
5: Ngomba kora umusabagenzi bose mwa cyuho.
6: Iba kiwe na magabo n'umusamaze Firina n'abana biwe.
7: Ndembo mufasha wanje n'umwandi mana yankaye ndembo na ananiyasi kitasa
8: bo acha nende arasaraka sababu niko na mambo wengi na wote wanahitaji niwasalimie na ujumbe ni kwa

yaga kiza na ikunda chane umita kuizana na jumeli viche umunani aha mumanga zaheha aha mugakara hame bimbu utare tere rari aha ndibowasi ila aha mubirai ila ikunda chane ila yaga kiza umita kuizana na jumeli viche umunani kuko ugo guaye change ushonje eka ufisi nguwani za nizo zose ukumbiriza na yaga kiza uraruhuka pe